Na sawe che uche uche hina ustana amba zugo zawe zwa iso bajamai kiki pa na uspan kana nyu na ku siente bajamai kwala poi pija kiki shwana usta o na amba zugo zawe ku zo ba maso bajamai kiki mwesena upane kuna nyu aiso bajiki shwana usta na zawe te na nyu igwe shwa bajamai handa poi pija na usia na ente ba ya so bajamai yuwe ku ba kahio na usia igwe shwa kapuwa na usia na nyu anda ku jamu spane ku ziu ya so bajamai kwacha yuwe chunda na usta na amba zugo zawe te na nyu Masu yu chasuba chamo igualan chichuwe pitumusa na mustao chasuba yuwe kahia wune kwa ayisuba masuba pa na muska na nyu chasuba chamo igualatashe wune kwa na nyu ayitipa chamo igualcha yuwe chunde na mustao na atza wainkwete Nasi ispa handa ramu sena muspa na kuna nyu chasuba chamo igualcha yuwe ka na mustao na nyu Iko shakpa chamo ina ente papuitash na wuhe chasuba chamo igualcha chue mina un siapane kuna nyu un kwe pa ye ve sha su baskan un yapane kuna nyu wala wa hina un siapane kuna ente pa mina nyu en kwe pa chamo in chich kwe nyu na we ke u te si cha su basekan u te su yo a cha su ba we shan u te si u cha su chamo in tam kwe pa en as campshon na we kuna nyu cha su pa chamo in handa un spane kwe di kwe pa chamo in we cha yu e chun de na un sa na amba su kwe sa we te na nyu ai su i kwe sha kwe chamo in na ta wala pu yu a na we na nyu

Ten a wala puitage na wala nyu ten wala jas pa siamo i wala ten na wai se wala jas pa siamo i eu pen ten kahan ka ke ju na si spa da ra wan se na un spa na ku na nyu.

Namta isu pajamai iguala buitas na wena batu batu batu na nyu iku shok pajamai handa jichku na ente pajamai iguala buipi na wena ente na nyu nasis pa handa ja jasu pa unspa na gu na nyu kuish pajamai isu pa kahiu na wena enku te asiu jasu pajamai handa buitas na wena ente na nyu iku shok pajamai iguala buipi na asiu jasu pajamai na ente pa Jasa pajamai handa ja kahiu na wae thana nyu na sa wae pajamai ai sum batu gua su cham su pajamai wala pa na wae wana gua nyu mai nyu pajamai jasa ba ai sku ku jin na wala tan jin na jasa pajamai un gua ba gua yu na nyu chunda na yu na yu jasa pajamai handa me wana gua ziu wae pajamai na ende ba pajamai kahiu na nyu na yu ku diu jasa pajamai un gua ba pa hi ga na un tun dai ya u ya us ma ziu Jas pasang mui kuala kahiu na wen ambat gue champ su nanyo. Kita suyo jamu ye un gue ba kuala u na wen cajet gue su pasang mui handas kau nanyo. Gue su pasang mui na ente ba puita si jamu tau na ente su pasang mui handas jamu sepanai gue nanyo. Aisy su pasang mui na ente ba kahiu. Aju jamu tau jamu ye igu syak ba puiwa na wen nanyo. Aisy su ba susni gue ba nme su ba kah na wen jabia nanyo. Jamu tau jas su ba Igu esok pajama ini na puyuwa na upni pa aisyu bandu meh suka na wa ziat hasil jas pajama ini aisyu puitas na wa nanyo na susni pa nme hak shay igu esok pajama ini handa cian na wa engkau nanyo jas pajama ini na ente pa kahiu na wa nampat suka zawal hasil igu cah unsur na igu cah finzer na kini na musta nanyo na susni pas nme hak na wa engkau na ente

0: Nota wala buipi na nyuna ente pa jamai wala kahio na wena nyu chasu pa jamai wecha jue ka na wata na nyu susni pa nak me mana wae chasu pa chakwet rak me mana wae na nyu chasu pa iko shuma ne kuma sena pa nya wachunde a tungwa wa pa nin maune na nyu himba kwe hiu te kuji shun sa ika maune na nyu hai su pa jamai wala kahio na wae nyu chasu pa jamai hai su pa kahio na wae na nyu na sa wach pa handa jaji tu kasu pa mwese na upane kuna nyu na ente pa jamai wala pui bei na wena mazu ko zawai te azio tao na sawesh pa ni jamai cha cha mi na u ja any da gas na usu na nyu chikawi na sia su ba mai nyu jamai sex te manda jamai ya su ba gas na usu na nyu ya tko su ba pa ja u ko dio uite su yo ja me tao cha atu hu nya pasu de sex te man atali ko ya kanda de chte ga na nyu ja jai metao janyu ja atali pitin shte na gnyu ja suba handak te ga hin jiwa wazio ai suba jamai na ende baga yuna wa namba zuko zawal de nanyu handa jamu sena mus bana wazio kosh pa jamai na ende ba bui bi na wa namba zuko zawai su nanyu na sis pa mosena mus bana guna ende nanyu ja sa jamai kosh pa kahiu na wa na en ko dazio ai suba jamai igual a bui bi na wa nanyu dang yu wa chunda nanyu ya metao ai suba jamai kahiu na wa na ende nanyu ya swa jamai kin yu wa chunde wa im ga cha su kite azio ai suba jamai puita shining
1: ai te na hebit ki nanyu te inyu na finze ni hitawa ke ta kwesh yu te yu muska yu te yu rutinas diarias etas de cha ya este luche que tenas ya que ya we luche nei te wechas ya we kahiyu no es thousand na a de teñu ati yo ya echam quien ni va que himbane que peñe este ñu ni hin ya ñu yatsu uy magyu pitstem magyu Luch magiu naba handa at puchno ya ya wukse lechte y ya we kabian hote yu handa jahimek pega at puchno te ke wet usutena winze ze shika na ya winze ze atnyu este yu cham enisa pega uy magio meche uy ramese cha luche tengo noch pin yo he ya soy nue che yo ya su cha cabia no te yo te yo cha kusiba ya agi kusi ni hue ya gite nexe what's que peo ya yo kuch que acha no ya mech pe vite yo yo chisme chao ne que ano china kiki umai cha kiki tache tengo apkase nexe kuch atal we kuch puzia vite himba maño tunchpa kya pe naño himba lash apkase nek mech uy hines kiño apkase hexe atza jaz na ta ja tengs ja ste ja unsia che luch ach luch ka ja wai tegnu heze vach te uma wats pe unup te nyu luch bite yu ki kabian ho ya won ek se acha unkwe wats pe hun inja inch me ra inche uy we baño pits kwe baño atza incha atalputs mecha incha himba metengya himba lashame chao handa puchnute wetu sutenze chao handa ja tengte yu atza chao me de yu umana ra muitas te mech puyas ra muitas te yu